He tū a yuna kākuna zondahi rewa sinla Lisa Kushans redi. He tū mene ke keku te la tiri Margaret Thatcher. He ne ko kako an keko te ga Luciania Kalaya tiri kuna zonko tse iti accountant ko kako. E keku te ku ko se Horace Adam e I he tiri tasi he ka un te tinko a ta te ha di. Ko tse Stephen Josie he tiri ra zeat in ko kako an keko te ga. Ko se wa ka shankan te harako hiega.